Angir adu dodanan didiang sang pengonang acara dagang kantal mali pisan didiang aturun ngayang mali jebos niki ring kalangan ayo dia.

0: Pakayon sa nga tapo. Iyan mo to, dagdag nila sa mga yaso.
1: Magkingkin ang taro kito, puto nga na siya nung gitar Spanyol, ipakit.
2: No, nika gitar Spanyol?
1: Bakiyan kini, yet gede. Kito, ipakit, puto nga na. Kito, gitar uong.